0: Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why he came into this world. Hear the words that Christ himself spoke regarding his kingdom and how we can all join him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening. Only here on your access to the truth. Anchor Radio.
1: Amen. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi sa tuang mga suking tigpaminaw. Wherever you are, mapalusod besides Mindanao or all over the world, welcome sa tuang segment diri sa Anchor Radio, The Gospel Hour. It's an hour of gospel that we could be able to hear the Word of God gamit aning radio platform. No, we can share, and at the same time, no, if you have problems or if you have needs nga kinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo, this would be the way nga ikaw makaaminaw, no, sa pulong sa Ginoo. And at the same time, madungga nato ang atoang programa dili lang sa radyo. We also have our Facebook live stream, and at the same time we do have our Anchor app. If you're here in Davao region and always kagapaminaw sa Anchor Radio, you can tune in sa 105.9 FM Davao. And also dili lang sa Davao City madunggan, but also sa tuang uban nga mga probinsya, sama sa Davao del Sur, Davao del Norte, sa Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, you can access through 105.9. And dili lang po madunggan ang atuang radyo sa Davao region, but madunggan po diha sa Jensen, no, 105.5. You can access sa inyo ang mga radyo kung nakaisakinan nga naay FM stereo. You can tune in, lisoa lang sa 105.5. And also dili lang po sa Davao region, sa Jensen, no, but we have same frequency diri nga lugar sa Tupig South Cotabato, 105.9. No, madunggan na ato ang programa diha. Clear na clear, not just here in Mindanao, madunggan na ato ang programa diri sa Anchor Radio. Diri sa Cebu, no, dako ang coverage nato kung nakakaroon gabi una and you want to listen gamit ang imuhang radyo, you can tune in sa 104.3. And dako atong coverage diha na i-part sa Bohol, makuha ang signal, no, sa 104.3. So Barkis, dili man ni maka-connect kay na wala mi diha nga mga lugar, okay? So kung wala kay access or wala ka ng mga lugar nga na-mention ako, you can go to our Anchor app, no, you can install it right away sa imuhang gadget kung unsa man imong gamit karon, Android or iOS or Apple gadgets, you can install or download gamit ang imuhang Google Chrome browser or Safari browser. You type lang ni nga link, just type bbbc.theanchor.app.
2: Man,
1: so kana nga pamaagi pwede ka maka-install nga walay bayad. Yeah, wala pa dyan ay advertisement. Okay? So, wherever you are, yeah, just install the Anchor app so that makapaminaw ka 24/7. Gusto ka maminaw sa mga songs and other programs, you can install gamit ang Anchor Radio nga app.
2: Okay? Man.
1: So, dili lang po sa Anchor app, madunggan na to ang programa karon, but we have the Anchor Radio DVO Facebook page. Muna ito ang official Facebook page, the Anchor Radio DVO. Makita ninyo mo mga dagway ni Pastor William nga segment karon nga gabi una.
2: No? Amen.
1: We have other programs aside from the Gospel Hour, but every Tuesday, magsugod alasays muna ato ang Gospel Hour together with Brother Chris and Pastor William. So, before nato itimbaya or greet ato mga kaigsuunan nga nagapaminaw o nagatanaw karon, no, please take a listen to this special entitled Jesus Saves, because our program is about the Lord Jesus Christ sharing the gospel and mahitungod po sa simpleng pamaagi sa kaluwasan. Please take a listen to this special.
2: Amen.